usando OxyPlus 4.1 ka ba? Ang to OxyPlus yung suko to, ito yung dahil buong ka suko. Ito kung dami yung suko, ayaw yung check yung suko, suko ta, 650. Awi. Kaya dito, ako yung buhay ta. Kaya dito dami yung energiya ta, may kasata, may tayo, damas yung moments. Good.